na tsebetale nda wale chana kitsu ayo nda kitsu ngumata kare ayo ngumata kare nda rakira ngumabibi.